kya ka khashan chyo lung dikha ne nga chui lerim singe lengi na ba chho la chamti tashtali shugi thari phyo gya du nyuton gya da ngap chung ang sung rabne meta lo yi phenda dumbe che nyu shu chik chila nyuton nyu shi cha du chinda gube che ni resa lhabi ni ge phyo gya lung dikha lerim kha gyan shi shugi lerim kha daga nyu gu gyab ne chujo chik da kama sung dengi ba pha kama ngap chung ngap du ring FM megahertz kya chume sung ta cha nga che ne mita kha shudu chama sa ya na gde

Senge, nama lenge cho, tari nga ju lerim na thoma janglung ka dan, tari desa lakbi niki mikshaya ge tamchua ka dan, kabu pyoge lamu chokpe tona we nam ta che se negde, nga ju lerim thoma gochi shugyo, cho da sheri ki lerim kong, pel sege be tijen, dakdi doje chan chenpo cho ne, ka din che na we janglung ka yundu shugyi.

pechen chi ju chi da me ba tha ma wong do wa mi ri chi da la ba rang gi pha ma phu ju thang shok cha yong gi te de ne ba sam la sam da cha gyo ba cha me gong ja tha de me chok tang nga su da shi yin dong nam shi ne ba me ba cha gyo ne ji re shuwa laso tanda namachola goba wami yana jamli chatu pacha doshibe ko la tamju dochapshi nyundu shuchabata nakchu sebe pishe chik seruna